0: Why?
1: I love you.
0: Ba, ako mong cinta sa makaw.
1: Kasar betul.
2: Duh, adiw ko ka anjan.
0: Ah, ito baru alus. Nangis tak sa